yesiam pam ebia South Africa for na se wo ma moti aso ye nyuma anja apan bi so no e dey help so be be o mine and for papa ma na de yesra ne se yeni empeni for be kasa na wo mo ka bi ewo na nipa also mo di gu akwan mu na sansem fo ne nyamran sem a South Africa brenu ne bra no bia no omu di fa attack ayehwe ni

0: Alaji.
1: Idi kwa wiye. Anase miye idie. Meto akosubiemu. Namachia Sariki Alhaji Abdullahi Alibari. Asante manzungu nkoswahi. Nami omanu mkwa eni ahu odin. Papano. Na hufama wade sum asante mai zungu eni mpo ada community sa eni zungu ni